Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Tsarin samar da wutar lantarki na kasar Cuba ya sake rugujewa a daidai lokacin da hukumomi ke kokarin dawo da wutar bayan katsewar da ta shafi fadin kasar a daren Lahadi. Daraktan labarai na gidan talabijin na ƙasa, Lazaro Manuel Alonso, ya ce tsarin ya sake rugujewa ne bayan girgizar wutar lantarki duk da cigaban da aka samu a baya. A halin da ake ciki, ofishin jakadancin Amurka da ke Havana ya buƙaci 'yan ƙasar Amurka da ke Cuba da kuma waɗanda ke shirin zuwa can su kasance cikin shiri saboda manyan matsalolin da za su biyo bayan sake rugujewar tsarin wutar lantarkin ƙasar.
1: Yanzu kuma za ku ci gaba da sauraron labarin daga nan muryar Turkiye.
0: Aƙalla mutane 14 ne suka mutu yayin da wasu 7 suka jikkata sakamakon wata raftarewar ƙasa da ta faru ranar Litinin bayan mamakon ruwan sama a yankin Amhara na Habasha. Har yanzu kuma ba a san adadin mutanen da suka ɓace ba yayin da ake ci gaba da ayyukan ceto da bincike. Lamarin ya afku ne a gidan ibada na tsatka ne Debre Mitmak St. Mary, inda ɗaruruwan masu ibada suka taru domin gudanar da ibadar tsarkakewa da ruwa mai tsarki, wata al'ada da ta shahara tsakanin mutanen da ke neman waraka daga cututtuka masu tsanani. Babban manajan gidan ibadan ya shaidawa kamfanin dillancin labarai cewa ibtila'in ya afku ne da misalin ƙarfe 7 na safe, kuma da yawa daga cikin waɗanda suka mutu sun taru don karɓar ruwan tsarki. Ya ƙara da cewa har yanzu ana kyautata zaton akwai wasu mutane da ke maƙale a ƙarƙashin buraguzan. Ya bayyana cewa daga cikin waɗanda suka mutu an riga an binne mutane 11 a harabar gidan ibadan, yayin da aka mayar da gawarwakin sauran zuwa garuruwansu domin binne su. Ya kuma ce gano asalin wasu daga cikin mamatan na ci gaba da kasancewa mai wahala. Mutanen da suka samu mummunan raunuka an kai su birnin Debre Berhan, babban birnin yankin gudanarwa na North Shewa, wanda ke da nisan kusan kilomita 70 daga gidan ibadar. Zaftarewar ƙasar ta faru ne a kusa da wani dutse, inda manyan duwatsu suka balle suka faɗo kan masu ibadar, lamarin da ya ƙara tsananta bala'in. Hukumomin yankin sun bayyana cewa an tura ƙwararru daga ofisoshin hana da magance bala'o'i domin taimakawa a ayyukan bincike da ceto. Zaftarewar ƙasa da ambaliyar ruwa da ke biyo bayan mamakon ruwan sama na ƙara yawaita a Habasha, musamman a lokacin damina da ake kira Kiremt, wanda yawanci ke gudana daga watan Yuni zuwa Satumba. A watan Yulin shekarar 2024, wata mummunar zaftarewar ƙasa da ruwan sama ya haddasa ta kashe aƙalla mutane 257 a kudancin Habasha. A farkon wannan shekarar ma, fiye da mutane 100 sun mutu a irin wannan bala'i a yankin Gamu da ke kudancin ƙasar. Ƙasar Habasha, wadda ke yankin ƙahon Afirka, na ci gaba da fuskantar matsanancin sauyin yanayi da ake dangantawa da sauyin yanayin duniya. Rashin ingantattun ababen more rayuwa, musamman a yankunan karkara, ya sanya al'ummomi da yawa cikin mawuyacin hali ga ambaliyar ruwa, zaftarewar ƙasa da fari mai yawan faruwa, tare da ƙarancin ƙarfin da za su iya mayar da martani ga irin waɗannan bala'o'i. Mali za ta iya amfani da kuɗaɗen shiga daga gyare-gyaren da aka yi kwanan nan a fannin haƙar ma'adanai don tara har zuwa franc biliyan 500, kwatankwacin kusan dala miliyan 883.1. domin gudanar da ayyukan samar da makamashi, ruwa da sufuri. Wannan wani ɓangare ne na shirin gwamnatin ƙasar na mayar da ƙarin kuɗaɗen shiga daga ma'adinai zuwa ayyukan raya ababen more rayuwa. Wannan shi ne karo na farko da gwamnatin Mali ta yi bayani kan yadda take shirin amfani da ƙarin kuɗaɗen da aka samu bayan sauya dokar ma'adinai a shekarar 2023, wadda ta ƙara kuɗin haraji da gwamnati ke karɓa daga kamfanonin haƙar ma'adinai, tare da ƙara yawan hannun jarin gwamnati a ayyukan haƙar ma'adinai. Jami'an gwamnati sun kuma bayyana a watan Disamban bara cewa wani binciken gwamnati ya gano bashin haraji da kamfanonin haƙar ma'adinai ke bin gwamnati ya kai franc biliyan 761. Da yake magana a gidan talabijin na gwamnati a ƙarshen mako bayan taron farko na asusun samar da makamashi, ruwa da sufuri, ministan kuɗi na Mali, Alhassani Sano, ya ce asusun ya tara franc biliyan 109.14 tsakanin ranar 1 ga watan Janairun shekarar 2025 zuwa ranar 30 ga watan Yunin shekarar 2026. An kafa wannan asusu ne a shekarar 2023, kuma ana cika shi ne kawai da gudunmuwar masu lasisin haƙar manyan da ƙananan ma'adinai. Sano ya bayyana cewa masu haƙar ma'adinai suna ba da kashi 1 cikin 100 na kuɗaɗen shigarsu.

0: suna kuma dauke da tarihin da ke cikin kwakwalwar dan adam baki daya. Raƙuman ruwansu ba jiragen ruwa kawai suke jagoranta ba, har ma da tafiyar tarihi. A yau, za mu fuskanci iska mai dauke da gishirin Bahar Rum. Za mu tafi wata gabar teku mai ban mamaki wadda ta ja hankalin manyan dauloli tsawon dubban shekaru, kuma ta kasance ɗaya daga cikin muhimman mashigar ruwa na gabashin Bahar Rum zuwa Gaza. Wannan birni, wanda a yau galibi ake ambatansa a talabijin ne kawai dangane da yaƙi, ƙawanya da ɓarna, a zahiri yana ɗaya daga cikin tsofaffi mafi kafuwar tarihi da kuma mafi arzikin cibiyoyin kasuwanci a tarihin ɗan adam. Ku zo mu ɗan yaye hazo na yau, mu buɗe ƙofar tarihin Gaza na shekaru 2500 tare. Yanzu mu zana taswira a zukatanmu. A gefe guda akwai tsofaffin ƙasashen Masar, a ɗaya gefen kuma akwai yankin Larabawa da Mesopotamiya, a arewa kuma Damascus, Anatolia da Turai ta hanyar Bahar Rum. A wannan ƴar ƙaramar gabar teku da duk waɗannan hanyoyi suka haɗu, birni guda ne ya yi fice, Gaza. Gaza ba teku kawai take da shi ba, har ila yau tana ɗaya daga cikin muhimman wuraren tsayawa a kan Via Maris, wato hanyar teku, ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kasuwanci na ƙasa a zamanin da. Wannan tsohuwar hanya da ta fara daga Masar ta bi ta Gaza zuwa Damascus, Anatolia da Mesopotamiya. Saboda haka ba ta shijiragen ruwan wani birni kaɗai ba ce, ba ta taɓa zama babu jama'a ba, hanyoyinta ma haka suke. Yanayin ƙasa ya baiwa Gaza wani matsayi na musamman, ta yadda da ƙarfin da ke iko da ita, yana kuma iko da ɗaya daga cikin muhimman mahaɗan kasuwanci tsakanin gabas da yamma. Saboda haka, a tsawon tarihi, ƙasashe da dauloli da dama sun yi ƙoƙarin mallakar wannan birni. Yanzu za mu mayar da agogon tarihi baya zuwa dubban shekaru da suka gabata. Fir'aunonin Masar suna amfani da Gaza ba kawai a matsayin wurin tsayawa ba, har ma a matsayin wata muhimmiyar cibiyar dabarun soja a lokacin yaƙe-yaƙen da suka kai wa Asiya. A bayanan yaƙe-yaƙen Tutmos na uku, wanda ya yi mulki a ƙarni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alaihissalam, da kuma a wasiƙun Amarna, Gaza ta bayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin mulki da na soja na Masar a Asiya. Sojojin da suka bar zafin hamada mai ƙuna a bayansu, a nan ne a karon farko suke haɗuwa da sanyin iskar Bahar Rum. Gaza ba sansanin soja na kan iyaka kawai ba ce, tana ɗaya daga cikin ƙafofin Masar da ke buɗewa zuwa gabas. Amma abin da ya fi sanya Gaza zama abin tunawa ba yaƙe-yaƙe ba ne, kasuwanci ne. Kun san hanyar turare da ake yawan ambata a littafin tarihi? A yaren ɗaruruwan raƙuma ne suke tasowa daga hamadar kudancin Larabawa mai tsananin zafi. Bayan tafiyar makonni, wani lokaci ma watanni, babbar tashar jiragen ruwa ta farko a Bahar Rum da suke isa ita ce Gaza. Kayakin da a yaren suke ɗauke da su ba na yau da kullum ba ne. Abubuwa ne masu daraja, fararen turare, turare masu tsada, kirfa daga Indiya, baƙin barkono da duwatsu masu daraja. Ƙamshin hamada yana haɗuwa da gishirin Bahar Rum a tashar jiragen ruwan Gaza. Daga nan ne ake ɗora waɗannan kayaki masu daraja a cikin jiragen ruwa su tashi zuwa Alexandria, Athens, Roma da sassa daban-daban na Bahar Rum. Kuma yanayin wannan birni bai baiwa duniya kayan ƙamshi kawai ba, ya kuma bata wani nau'in arziki. A majiyoyin zamanin Roma na da da kuma wasu bayanan tarihi, ana ambaton yashin gabar tekun da ke kewaye da Gaza a matsayin ɗaya daga cikin ingantattun tushen silika da ake amfani da shi wajen ƙera gilashi. Ko da yake Gaza ba ita kaɗai ce cibiyar ƙera gilashi a zamanin da ba, yankin ya fice a matsayin ɗaya daga cikin muhimman cibiyoyin ƙera gilashi da kasuwanci a gabashin Bahar Rum. Gaza tana ɗaya daga cikin biranen da har yashin ƙasarsu ke samar da abubuwa masu kyawu da ƙayatarwa. Yanzu, Ku jingina bayanku, ku rufe idanunku. Muna safiyar Bahram mai dumi a karni na biyu bayan haihuwar Annabi Isa alaihi sallam. Rana na gab da fituwa. Dogwayen sandunan jiragen ruwan kasuwanci na katako da ke karasowa tashar sun miƙe zuwa sararin sama. Raƙuman sabon ayarin da ya iso sun durƙusa akan yashi dauke da manyan buhunan kayan kamshi masu nauyi. Karar ƙararrawar raƙuman tana gaurayawa da kukan tsuntsayen teku. Akwai gagarumar hayaniya a kasuwa. A wani lungu, wani ɗan kasuwar Finikiya yana tallata kayakinsa. A wani lungu kuma, wani ɗan kasuwar Roma yana duba fure na Masar. Wani balaraban hamada da ke ganin teku a karan farko a rayuwarsa da wani matuƙin jirgin ruwa da ya shafa rayuwarsa akan raƙuman ruwa suna tsaye kafada da kafada a fili guda. Gaza tamkar wani babban dandalin duniya ne da ba kaya kawai suke haduwa a cikinsa ba. Harsuna, al'adu, addinai da labarai ma suna haduwa a cikinsa. Waɗanne mutane ne ma ba su ratsa wannan birni ba? ‘Yan Masar, ‘yan Babylon, Farisawa, Alexander mai girma, Romawa da ‘yan Byzantine. Daga baya, da yaƙe-yaƙen buɗe ƙasashe na Musulunci, birnin ya shiga wani sabon zamani. ‘Yan Umawiya, Abisawa, ‘yan Mamluk, sannan mulkin daular Usmaniya na kusan ƙarni huɗu. Tsawon ƙarnuka, gwamnatoci sun sauya, an sake zana taswirori. Dauloli sun taso, sun rushe amma Gaza ta ci gaba da rayuwa. An rusa ta sau da dama kuma a kowane lokaci, ta sake miƙewa. A yau, duk lokacin da masana binciken tarihi suka yi tono a ƙasar Gaza, tamkar suna buɗe sabon shafi ne na tarihi. Ragowar tashoshin jiragen ruwa na zamanin tagulla. Tituna masu ginshiƙai na zamanin Roma, zane-zanen mosaic na ‘yan Byzantine, kayakin yumɓu da kafuffura. Gaza har yanzu tana adana tarihin dubban shekaru a ƙarƙashin ƙasarta, kuma ɗaya daga cikin alamomin wannan tarihi mafi ɗaukar hankali yana ɓoye ne a cikin sunanta. A bayanan Masar na ƙarni na 15 kafin haihuwar Annabi Isa alaihi sallam, sunan wannan birni ya bayyana a matsayin Gazat. Haka kuma ya bayyana da makamancin wannan suna a allunan ‘yan Assyria. Sunan Gaza da muke amfani da shi a Larabci a yau, shi ma ya samo asali ne daga tushe ɗaya. A duniya, haƙiƙa biranen da sunayensu suka ci gaba da rayuwa kusan yadda suke tsawon dubban shekaru ba su da yawa. A yau, idan aka ambaci Gaza, mai yiwuwa a zukatan mutane da yawa abinda ke fara zuwa shine barna, ƙawanya da wahala. Amma wannan tsohon birni yana ɗaya daga cikin muhimman wurare a tarihin da ɗan Adam ke da shi gaba ɗaya. Ƙofa ce ta Bahram, inda tsawon dubban shekaru jiragen ruwa suke ƙarasowa cike da fata, inda ƙamshin kayan ƙanshi yake yawo cikin iska, kuma harsuna, al'adu da mutane daban-daban suke haɗuwa. Sanin abin da ya faru a baya yana ɗaya daga cikin muhimman mabuɗin fahimtar abin da ke faruwa a yau. A wani lokaci, domin sanin birni da gaske, ba hayaƙin yau kawai ya kamata a kalla ba, ya kamata a kalli tsohuwar tashar jiragen ruwansa da ta shafa dubban shekaru tana buɗewa zuwa teku. Amma ba a tashoshin jiragen ruwa kawai aka rubuta ɓoyayyun labarin Falasɗinu ba. Wani lokacin an ɓoye su cikin shirin kogon hamada. Wani lokaci kuma suna jira cikin tsofaffin takardun fata da babu hannun da ya taɓa su tsawon shekaru 2000. A kashi na gaba, za mu buɗe ƙofar waɗannan koguna masu shiru waɗanda za su kai mu ɗaya daga cikin manyan abubuwan da aka gano a tarihin binciken kayan tarihi na ɗan Adam, takardun rubutun tekun gishiri. Masu sauraro, sai mun haɗu a kashi na gaba. Kafin nan, ku huta lafiya.
1: Falasɗinu, boyayyun labarai.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.